mas puto man talo ang poy ko lang sa sanaw dito. Ano, people on the camp, wala sa present ko, kung magputo siya sa dito. Tiswa naman yung yapin ang tawag tayo.

long program la tite pambay ni tite ni ikolong Ireland la nuna. Sa pambay yun sa rejoining congregation ng Shalawa Station,

Chaiko, kung pa siya substitute, hindi mo natin buka, planting the whole la, project, so, later na ako nagsisimbo, yung food, doon ako ng activity. Yung resilience project, mas considera na sa kansa. Kaya may one sa tubo, kung sa gosip ko siya, hindi ko na, kapitirifay, hindi ko yung isa yun. Kaya, buto di ko siya, so,